Sosede jongere wasala bon wetu susene mardo che susenda jarmada purko ching ma dak jon senena tim talam boy day tam sir janmena day ane kaina ma da ma lagi di don puka hase susen la kwiki sin dal ma domini fergo aday gwa en meno na fer yambe bo dilnan kawrma ko ba gordilnan mulayno aday naw ma sum kay minister ma war wir soje d'ancien combattant wala boy isaka malwa jamus de najar tibeta ma kano se wo ti ha ko sirna ti proxirma ti si province ma sila aday araw jongiting may neding ma kano wir soje na ma ko de lakti ha ko sirna wo sudan mutano se wo koragilay day ma chon werbar nda kano ama chon reno am la xaw ko point gi werga proxirna ha ko sirna ma sudan de ma centrafrique matano amana me tum ko gina kanu jambay no ding do se sunna la xaw ko ti ha ko sirna do woramno ama pabra rimad griya da anamno adaye minister gano sen mo kayno sir chat bay de 5 centimetre la waso ding do sen suno ha ko sirna mo kayno alla ko so de no ni nin ma gano ringa risel highland bay taw milen bay ni kay min le ko cigar wa hasna en la ti parler ma démocratie président ma assemblée nationale Ali Kolotou Tchaimi nauma sum kayla ma yang di ying film kay ding de majigene tiam ana din coordinatrice ma projet ma ano te kaina ti bang election wo ti na lam boyla adaye tingel san lanin dal kuma ti lang bar na ding ma ano bargama ti wulang bar de assemblée nationale ama werndal gama tikri yang woni sar ma ano podo ni tikeni nda ano saram tay jake chongru ma ano nin chongla blamno waslam hay hadikin kanben ga jongre no anin segi bang fak ma kaina en lamno jong yang de wor pilnana en la aday université adum barka ma abéché de centre national ma recherche aday naw ma sum kayla yang wor jong tay giti bar lay day tay giti num tano ma konin firma ano oti proxirma ene din matiang no wer finir yang woni bang ma ka wara kidol gi kano na jong jong reti bar lay no kay sirna ma kano dokbe be ya chinglay wer firma hay bani dagi nalawa paka yang me nala da wer fin so kon fenir bi aday tingil ma selani sara jong tay giti num tano ka ang se yang cher cher ma kit wer ngar mono akang din bar lay ma kano jong jong jong ma na wer fin so kon na chingla na en la aday minister ma kano wari jongre biligi sirna wari jongo chargi biligi sirna botko fagen lam pela im kayla mamat asilek halata aday biligi ma musurusum kayla se yangle chuaqi ni proxirma bargazal aday de ma kaso woni matano na kowe bang ma babum hono jakaling ma ngom nanum kayno jubma babum wana kano day toilet be spice bay nyamenan kayno day akod be laka aday dosen sono se raum kayla kefter ma wa ti sirna wom ti lam fere bino sar rawd be ni ma kano se wo hakbe ni yar ma gal hurraqi ma konen jong ngom nanu bang sen ni ma kano am jong wo jong be bay ma gaju bu o me la dian tu gano day toilet jakaling ban jamenam no sen kay suksem la sen waso hasbeena ella aday ninna ma sub league ma jamane kayla jarma kano de charla kolma tokutan ka bimno ayango de jontay tibara akot jontay tinimtano ma bo suk jarma ka charawla kolma docteur tenom kayla ma am jongo jongo tibet wore werga la kolno chala kolka no kado kidibon din sulay a jarma kala so do char kef de andar dombu bubay tibara wamba akano sen kay bay din la kolwa werga jubun rawna kase o jong jong la ding di ja tebir bay ding man nyar walay aday do se niso to jong la kolmo kayno jar hatgin bay o tunowa to chamo diplom jiben kalgo chaw so a wala so ka kamang serengle se ga serengle la ding may pala aga man kateter bay nin be wala aga no se kay bay ding docteur wana en la daga no la kol am hayd jak ling be ti no husu jak ling no la kol bon seed gore aday ad kirgina ga no daga la kolmo kayla imno am hay se constant na wom dien bimno am awoti haa bima gadin gal licence master doctorat mo lain en la aday tingil ma san la ni mtano ni ndaka wir la kol ma ga jongo ni mtano ma hawdi jan ma ko taagi tingil ma san la consultant ma foot mohammed abdraman
wo jonta send baram kaino ma kasi rukra la nin ma kanu jongren mo se tingel be da tingel ma salani kaino akal hafa gen directeur ma koni jongr la kolam la ti bang enseignement supérieur no docteur famargue kay tamba ci ko chingde la ka amina dose no wera no na dana kanu sirna mo sedu wore bay dingana bay dakanu sirna mo hay blam tumana en la di kalgo bil ja takem kay ding ma kanu jarni mitsu te bay kisam di wiri gidam ma kasen wo bile ki manja menela ti ma kundul wo fenre bay tugano sar ni lawgede merbenin sara ma bogim kay sul hul may sara may sara ma ga din ga may ba jernes may ba jernes a bas le ko suba la bile ki ma bole ma kano a ingo adaye sar kasar bo sukpar sarawo bar sarawo jar kok saran wo fenfe bi tukando do bile ki manja mena bile ki ma kundul no gen la bele blamno gano ati may ba jernes ko de nauma wara nau nin ma waram ka fe wi yetina la tingil tir huluma kundul no tingil tir huluma silwe kundul no en la ada ngil hulin de kangi lingini panbe mitsu de bay kisam leg ma kondol men tulay ba jongne ba fermang be nga dubem hayde ko gi di fer dok be na kanu jar ni mitsu de bay kisam wod wir gdam ma leg nyama bo ituga sar ni lawger mer ni sara ma bogim ka sul hul mai sara hin sara mai ba jernes ma kanu ay il ko suba le leg ma bol adaya man hul le leg ma jamena la adaya sar bo sukkawor sara wo par sara hier sara par sara jar kok sara be gano ati huli mai ba jernes ko di nawma wara tingel tir huluma silwe leg ma kondol na en la ngel hulin kangli ni panbe mitsu de bay kisam leg ma kondol na en la ba jone ba fermanga be dubem haydi korgi

0: tocaba sana. Yeah.
1: Assalamu alaikum ay saka ni gitemin diaga kalkala undi studio no fa dorade cede ga gano gianar kalkal gitene no barna mon ngusen de tanami dine mingi kianar mo sey tolor kianar mo sey no ka kianan tolor ha gadu ki ya yara kayo mo halla ranga do waje ko lal yo a pire di bi yara kamando ngen kamani cede ranga de sabiso mo kala ko a wakti ngam no nga ha mo kala yo rekam mutena no barna mon ngusen jo mo ngami ga ga te ko lan de ka bin de technique ya de li mo ka terga mutena no son do barna mon ngusen do aji yo humyo haji lamia taraga yo humyo daya miko kingia je kulan technicien yeke de kingia je kulan mo jaral dungu dungi changa daya dan manga dumon ga naje akul gire ton dagram je dokral dem jaral dungi chan mamoud gassara ay ton ma acaral dagram ge i chaliga habiba adum abdraman naji corona rianga layinga challa micro ga piavar ngam nang sandu yo go chiringa wa ya ibrahim mamad mbomi ga pigalu gereo te daya kam ngam koy yambal gnanu dara nga hel itali mo ka sa tayo ni ki ga kin haddo mo koy mo rbo den kabin technique

te jaynor kal kal ke dana bareng manango sanjo homo machul nor habar ngi daydam mugi dan mugi minister nga kray minister nga kray yo daydan mugi nama nal ilungi chan ga isa kamalo jamus yo day nama nal wonde sey minde sey yorna la kula wonde day tisi ya wonde province ngi sila welni dan nal yo nama nal namu akray ngi kula dawa ndakimi ki muray kol hal ngi ngi kidanga den day yo nga yo ngi day dingi lungu dan mugi dan ngi lungi chan minister des armes yo ni ngi ngan nga nama handu ga day nal am dan yo nalam dan hian ki dengar anda kat kalba miyo nga akre ngi kula far kali ngi sudan yo nga santra frio dai mi an ki dengar dan yo nga dai nal nam dan nan nam dan ar dai nam dan ar yi kul kal kalbo yan ki dengar anda kal kalbo nga dai yalu yo naw dan ga dan kere kada go a ci ni ci kada ni gede dai kan donor dan mare di dinge kere kada nga kul far kali ngi nga kede yo dai yi mai dian ki dan de kal kal yo ngi wol ni ngi dan go nal ge miyo yo yego habar ragetengde habar yo awnde pali de la democratie a handu awnde berni dumu a handu yo awnde faro dumu hubarom yo lungu dan manga kolle president ga assemblée lungu chanaga docteur lungu chanaga ali kudut chaimi yo yo daya nama ga nal chur yo rnala kola wnde maji ngene awnde daya yo ga nal ga lungu chanaga chiam dan manga ngirum ga yicharga coordinatrice nga do kolle nga halama dinge hide kada nga akol yo yo ga yemanga yidu mi gonge kede parlement a wonde vrogre na murga hanga ni zaberi dinga kede kada yo yo gere dai dan der lugu demo fado hubarom yo da ya kalku ga ya jangu gete ga ya ka dinga kede kada mananga dai dran ya ka dinga de ya ka manno halma hanga idu gani dran gede dai dran go hanga yen zamen garan yande ke cela garan ne dinga kede kada yo yo inga dai dinga wonde ka wali garan no dinga kede kada nga dran ki yo ya jere dai ya ka le jow yego makolano chawaya makolano halama miga ungi kede nge miga ungi kakra ngi chanaga miga university nga adum barka nga abeshe yoyu miga centre national nga halnge da yi chubu halnge dran yi tayel mo da yo yama yulu lugalu ga yama yali amu halama dinge kede kada di worai nga jaman nga dindra da ina kamay da yi fada wora jama jama er jinga miga jama worai hala ye yoyu dran go yama ga yulu lu yal yaman nga da lama da di yo dran go ikay tarigan go itaragi jugure ta ilmon gere da yi dinge kede kada nga kolyo yal markoro dan nar yarande yal nga dinge da yi dan mo nga kama mor nga halay ga dinge kede kada nga kula ndi enedi yoro ko na nare anga yama mar yama yalu yulu gure yan robo do jogure day dingi kede nga ko le ray dran go hi kay wundande kal kal yego mo karano chobaya yego mo karano hando mo muni ngan ga dan nama ado wonde dawle ray ministre ga day namro go manalo han ga halay ne dingi kede kada yo nga day dan mo gi chan ga mahammad asilek halata yo choro na la ko lawndo mo soro awndo province ga barel gazal wol ningan dan nal yo day nal ga neri ka ka da dum ga teo gum ga naw dan daga lama bolindo day man na lo nga hal ga day mi go yi pegar ay wor jin ke de ka da nga so naw dan ka ka dan halama nga day ndu son ke ke te beran gele ta ya dinge ke de ka da nga man na nga ke de ka da nga kul man na lo er day yo nga ye ju yo nga day dan go man ningan day na manal unde bare li gazal yo yego habar ga te ngide habar yo a wonde burni dum mo nyama handu churu yo da yi ya ci poli ga yana te liyan garan gete nge miga unga da idran yi kolga yan miga dawai nge charanga yi kola furo santi yo da yi kimi kimi ro yudu garan nga idran go ita yil muro kalkal nge haan nge enye migo enye dawara kalkal nga hunde da yi dawuna nga muna chada hendio yo nge da yi ya ci poli miga unge kere nge kene miga ukara da yi furo nge lewni kajo da runi lafya yo ya ci poli nga da idran mga yi keren ningi kere kada menar mahala ma di irmeo gere jegi ni ga hadran ya chagyo haan nga da yi chubu dran yudu garan yi chubu digire ya yi chubu haan nge ikian miga karar kal kar gri ya charanga drango ita yulmu nga halla da ya icharanga licence yu master yu doctorat nga icharanga LMD nga halla da yu mukolalo yo e go dinga hawa chage dinga de nga da yu migo sigo ika haga ga kenna yuron hay dangaran migo sigo ika haga hinji migo sigo ika haga tolor hado yuron hay dangaran yo ichu bura icharanga kal kal gri migo yo drango ita yulmu kal kal de dinga kere kada yo gere yamnar nanganga de akolla nanganga akolyo migo nga ikolyo migo nga kere kada yo migo nga ikolga ikian migo yelmiyo nga da ya nga ekol nga hokuma nga ci jom yo li karakal wala nga lu nga dan mur nga ci yu ga da ye ikian migo karada kal migo nga ikolga da dran ye ka karang elmu nga namur ko fodonga da dran mu gina migo dawa yo da yidu garan de kalkal gere lu dumu ge teng consultant nga lu nga cial elmu lu ngi cianaga Matut Muhammad Abdurrahman awnde kawlinganyo danna cege a chona halla da de chapol ni miyo ya chapol don miyo ngutran mungi ken miyo kara yel mungi lawni kajo daru ni la fewnde dowlo ya ci piro dingde a chona da ya chubu a piro juuda rende kalkale di helenya kol ngi helay
gre lunga kulu directeur nga enseignement supérieur nga day école nga hokuma yo lungi chana docteur famaringi kay tamba yay dani go ko ranari arande ganna kam na ron halama dio din muhiman halge day mi go ngay tay ngal kal kal gde dio e go daara na kal kal wad go han ge day di keden ni mi go akulo i keden yo nga day ding dan wona caga wonde kawli ngana gire mbalo coba ngide abal ngon na tanam yedene mi ngi so ndio ngi na ramo sayin wakke kya tolora na na bala ndo mu gam ko mbalo no dagram ngi ko londe cabin technique de tanum na kasara ni mi ndiki ga kan ha gaare wadom koy mum lagno cabin technique.

Liga da vangolya na Chipolize nga pari ya mukom ta ta ta ta ta ta Sani machona angri Kochang kulmina Mozina Yoikiki kolo Mula datia